NCIFM, Spirit of Manitoba, Terra Oram. Tapos sa Sticky Pito Emo, 1929. Isinigate niyo kagisinigamot. Ago, asami natin yung chichip pa niyo ay nani o tipay ganit yung ispanit pisimugan. Kita yan ako ito. Koya sige ito yung ganipan ako na ayo. Kagisiso na ako ay nigok. Cree phrase of the week and is kagi matita yak. Tanika, tani speak. Keki miwak. Tanika, tani speak. Keki miwak. I wonder when it will rain. Ego gaita man. Ago gati kagiwe taigo no Desiree Dorian. Bad to be good. Sinigate ni ugawi at tinigamot. Ego ni sumagagi nantu teme Cree Hour ni na Voice of the North Lorraine George. Misatsmi na gewa pa kapiwita pamit na wao. Huta NCIFM.